on nga video ho basa do WhatsApp do Sabah VFM katahodan ko madia su sundung patu do ISO do popohombo so pason tarawai no nga temoy mo no po do niti popo buzo do pason do iti id WhatsApp do Sabah VFM katahodan ko madia dia su tambahut ngavi mega di Helen Young i Wilbur i Florita Florita Kinajil i Richard Binginos, i Minia Gansing, i Maliaka Florence Boyjol, i Marius Morudim, i Joseph Potilu, i Red Devil, Kapiwasian Nonsubab, Alicia Lilim, kiki nang nga video it sa Bavi FM. Katawalan ko madi dia su to tamay mo na pada mano aniti mangovang daga dayti id studio ka nagi tambahot nga video do Facebook om nagi TikTok do sa Bavi FM. Ba kanu to membus momohi seginavo nipi ko na po kadi George Lian om auzo mimang kadi LCBUS lojungin kasimbahan boss kadasan nikot binasi aswaw tamay mo. Kopi.

Ya, yeah, so man tadi LCBUS lo jungin auzo mimang. Nadim na gavita ko jam ko vahu si zaminit na dir dong sebab dahit bagun tako tepe ko ngavi. Kita tako ingko kambus ko ingko ka zuban tavan datino kya kano vagum mohi si ginava miyan pa ido hoso ay tiya hoso ongo dabay no man tadi Ellis Marius ginavan di Tomis sutanon do hoso di Severia MJ Tunggalo posisipon na po.

Ya, tapi kau avi mega di nebos ku di makahambus ku ingko nak kau suvan tavan tadau montok tadau bay no. Nagi montok tadau suva bo tadau bay no. Iti nepongan nakita ku masa di tia met Malaysia. Hivang web do met Malaysia. Jadi dongo suvab nepo nga kiva mo gonit tangus miyan pa gonit idpipya kinesanon kariti idpipya kinesanon awli na tanto iho ponong nombo nga idpipya kinesanon kariti min sa sadop dongo sadop nepo nga inka nagi tangus miyan pa gonit idpipya kinesanon id uvang sokid kariti id ponong sokid. Jadi gontob hinasu to si bo kasuron na po do tadaw bay na nga dupang po dom tahu darja Celsius o may takavas na po kaso nga tahu nga po dom himo darja Celsius. Dari mo tak tadaw suvab to may kong avi di mamalan do mamanaw kiva do ogadon do tadaw suvab may panong do nga suvab na po nga umasam idpipya kinesanon do nga suvab. Minsa sadop na po nga tangus miyampay gonit idpipya kinesanon id uvang sokid dongo sadop na po nga tangus gonit id pipya kinesanon kaditi gantab hinasu itasibo na po kaso do tadaw suvab nga duvo nga padom duvo darja Celsius takavas na po nga tahong padom himo darja Celsius dali ha na kumatab na yung avi mamalan do mamanaw kivada ugadon tosadu tadaw suvab iha na kaso vantavan ipipya kinesanon kaditi umasam aw dinayhan panong nombo nga iha na pisosaw na pato ko kung mahiganda to ko paghuhi doon maubos ng dadamin kadahifay mo gawito pasong sundong patudaw pag umasam nga sumunong may o tigogi doon nga daw umasam teka minsasodop umasam tadi ka no kumado tapnay nga vi ikivado panaon to sadu miga din boss ko di palisaon pahayad ko so palisaon pahayad o kulita dia zo tayol tumaw no pengkenop ngavi nung avasi no pengavi hansan ay sorry kebahingkangan oto guvang id tindahanon bam bay nam kinoto ko dozo man tadi Oswald Supi sadop tapiapi hazo di Justin Stimol iso hazo hahaid no pudohian.

Kay ho ka nang ko. Apat titik duvo lizong tuhon Malaysia, kotaguvang ko bahingkangan kay dasan po mumusaw. Saba, nakapaswat piatus, itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kotaguvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kay dasan po mumusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pomolotian, om sokodong songovian. Nung kotaguvang ko, toy ikaw pusan no kotaguvang ko bahingkangan diti, toy ay sosunduvan, o kisakaday no. Kadada po yung miso. Sa gabit ako, monidong tuhon magigizan i-opusaw. Miyampay RTM, teman setia Anda.

Yeah, isa ka pa sa van, muntok dito ko sa ngavihan. Tapos na ikong ngavi, mamugampi, doko hidastan. Habi na ko sa iti mental, dito ko. Tiya pa humuso, dito ko. To, agumutong, dito ko. Dabay no, iho no, ISO dati na po ng kibos, di ho. Kanu do, yan no, ohit, talo po humuso, kamay di. Kiba na gigisom do, yan aw atantu o mangan dadi ho no vasi dado nung kiva do paganakan to ko i aw song ko o hidas tapi manan di ho vasi dado kiva do panang kibos di ho hobi no to nung tumano do statistic do bay no o gumo o tuhun to ko do on talk diti tolo pamumuso. Tapi kung abi kanu mungkin ngaw do so mantado humuso tek kon mantado mo mo boss ngabi do sa BFM sumasao.

Yeah, so mazao in kind of so hoso do mo boss nga vi do ed ko simban boss kada san. Dari tapin ko nga vi kiva do ko nga pod minute pat ako do ed ko simban at ako dito dari kiva pa do kanu kiva pa lo timpo do ko do mo his do ginavo mo kinaw do hoso. Duwa pa hoso ko niku montok do ko simban do ko do subability. Kapiso mo kito vago kadi Francis Edward Soywill. Bye bye kawan kadi Lily Gindob. Jadi tadi kau ngavi mentad pun lagi dah duvo hoso kau ni kuditi dari tipe dia timpu rakangan dia zo dok sembah nato kau. Makada hivai do makin ngomong bagus dok sembah nato kau diti. Jam ke apa tuh ngopod minit do min susubab subab. Jadi ingko apa kata kau dan kuma tadi ngavi ikakal pun yang paling go dari TikTok dok sabab FM. Lagi dari Facebook do Sabah VFM no ikot li na may di hariti doid Facebook do Sabah VFM maghihusi-husi da pason inka nagi doid TikTok do Sabah VFM katahodan sa kaduong diosu mantad pa di ko kagko di jam ko nam do longo subab di bayno gisom bayno kakalpo alamay si hariti katahodan ako sa kuma diosu katahodan ako sa kaduong diosu agumu tambahot ngavi do tadaw di bayno. Aw nga isu van tapi nga vi mamasom kinongo do radio, masom kinongo do RTM click patoy. Masa do Astro Bahutu ISO ingko na polahan dia zoom kinongo do kasemba na to ko tadaw bay no. Kata huadan kumade dia zo om ti hambuso no. Sokadung dia zo kumade kasemban do to ko diti do Saba VFM. Dari tiya hozo pamupusan do kasemba na to ko dong Saba diti. Kapiso mo kito vagu kadi Francis Edward Soywill om bye bye kawan kadi Lily Gindob. Minsan po katuhadan ng mga kinungaw. Dahil ako pang avido namot. Bye-bye!

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, asarang yadi pagsukulan ni panan sa anak dinakan may maayro pa ina makalaya siyaran hiling sama ko hapito wa inali sa gondam 50 minit jere ha ganta ko ang kung kuniti sadya mura na taabot ni pamupo siyaran ta mako hapito gantaan na niya la kulang labi 7 minit heta magsiyaran hinapu iti isaran na kan jere ayro pa ina sarang yadi pagsukulan panan sa anak ta paaway ma live TikTok sabah VFM Ruisab ma Facebook sabah VFM buti na ani. Alhamdulillah isa na kita karangan-ranganan hani na paing kita bina paing kita magkapagsapali habal-habal mustahak panuntulan untuk kita kami mo saranakan. Jadi mat biasa pamupusiran tama ko hapito abahan ko maka dua ang ka magsuno yabay ni amo irakan ta pa abay ma live TikTok sa Bavi FM irakan ta ang abay ma TikTok sa Bavi FM ang amo ka min artist din bisa butas ambal kabalikan maka mimi masi ka alasahan agaran ako sa Bavi FM siaran hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon, itaka maya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan no huang no, itaka angiyaw-yaw. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngivitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nuinan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sa sandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, angin vetra inan apihah.

Mentok papailot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano, ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba, SDCC, dito kaban doon ako panamapad dyan, mayad pirmutan hotline, tay ka WhatsApp, id aso walwalo, talo onam siyam, apat aso talo. Aso walwalo, talo onam siyam, apat aso talo.

Ya, tapi nega jam kasiam terlalu na pada ma 2 minit ada tuang kabisa nang ada tuang kumado kayu hadi tak kasa saya makinongau hadi tiga selimbah na tokau. Ya, tapi nega iti kong edawan hiti pagunda tokau antok adi tadau dot abay no. Maribut maning garud adi tak kapagoy terasam dot asapo tapi nega antakan it ponong pagunda kudat sandakan tongod. Antakan lagi ida panang pansiangan si pitang bufut kuala penyu tenam membakut suk keningau lagi id hiti kinayunan dat rahat katanaban kampai na iti papar kota Kinabalu o kota Blud lagi iti wilayah pisampuruan Labuan ya tapi deko mayat iti website atau iti page pinatamo di tika opisan Meteorology Malaysia antakan na paditi nga katilambos gisom.jam.kopadamiso.tuong.banaditi ya tapi nga kumada kayo dit mindalan dati antok dot banaditi nga antantang ay da kayo kyo kada kasiyaw lamaw mati ilo adalan ya noong kumayan nung tulon na pa kasumpak nga milaming kakat na nung sasakayan na pa kasumpak nga kumayan dot agayo at kaligaganan nga alis pa alis bo nunuhit labi kiguno nga mingat ingat ako kasay dot idimpo dot papapanaw dot akarita ya tapunay ko antok na tajam dot ako madwa dati nung karangaw ko diti sining sining dot awago an ko po niyo iti sining-sining dito wago antok dito jam dito kumado dito no kumantok dito po dito nga maginang o iti kapoylan yeah tanto na iti sining-sining dito pamalihis sining sumusod man tadi Junilian iti langadon dito tambalot.

Ya, tapi kau itu sangat jam dah tak kau madua antara datin politi jam kau pada 2 minit ada tu tuang. Ya, tapi kau pegulu tak kau man kau pon yang itu sining datu wagu. Ang iti kapilan tu mada kita bina kau untuk di tadau bayna kau itu datu landa tak kau hapud. Ang minang ramai atau kau di tadau kopi sepemagunan. Ya tentu nah iti ida pagunda tokau nga aku mo iti mamutanam dato kopi ya maramay tokau diti tadaw kopi dot sem pamagunan antok di tadaw dot abayno ya tapne ko nakuruto pinaharo iti koiso dotunan dot kahapo dot sebagai dot iti kamayon dot tadaw kopi sem pamagunan iti sabab no manahak kapantangon no kumaditi mamutanam dato kopi mangungusaha roaster barista ya tapne ko nung aso iti mamutanam dato kopi nga aso no kumayon dot aso no hot aso no kopi kopi toko dot moniki dot tadaw kito pinay ko iti sabab dato kumaduwa na po nga papayin kawas diti kapurimanan kumayon dot iti kumayon yan dot pagumbalan dit ataguangan diti papalabus dot kupi hiti id pasarili dot pamagunan nakurun lagi dot man ramayo iti tadaw kupi sa pamagunan antok kaysa datulan dot kahapod antok diti mamaramay diti kaubasanan at ika yeah, menangkau si kau diti dati da akan ke dati nga menangkau si kau tu hara iti kupi sebagai dat mila toko silihan dati numon kobasanan nagi iya yeah, nung iti pagunda toko nga nung kurba dato nga tambalut dato nga tabinay id ambohombo kakadayan nga amo no I do it bah kano kupi kupi toko po ka mentok di tapi na ikaw nga commended papagirat nagi iti commended pio pinayan pio bolutan yeah insan po katabian tadaw kupid sa pamagunan batap na ikaw pagulo kao niko iti sinding wago nga rong hata kapatid.

0: 어서 넘어.
1: Assalamualaikum. Iti sinding dat wagu dat ako paguluman ko po niyo antok dat tuwang dat banriti. Isa sinding manta, isa sinding da wagu manta di silibin bugis. Iti karet na gida kupi, sang galas kupi ka. So ito na iti sinding manta di widi jam suwil iti siuli da. Kaditi kanaw, kinangot ako.

0: Aduh, igampos na kapiyati. Ah, tumulo ta duman tatpadit ka sa dopo. Panagadi ka sumapaw. O salog na laway ka sumuang, o oh, di talon-halon. Baham sumadya na ka ma, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon takawin na.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, pano panuhuan mo daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no da, kaya layalad, kaya nang takaw nga widit, aliw dan. Sikapay, mandalit ako. Ito nga ilat babarangay do, di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, kanaw, mandalit ako. Nga lapayo nga, di.
1: Ina, ilat taso?
0: Kukuha na po ng taso.

take away the timpo to ko makina ko dito sinding dat kawagu yeah insan po ko madok kayo dito harada sinding adit rahian dok kayo dot manponyo maya dito dati kasalimbahan amila man dok kayo na po todo maya dito email mga email sa ba mga email urrk@rtmkk.gmail.com urrk@rtmkk.gmail.com yeah amilo at email dit milo mando kayo apo todo itroroiton dot sinding nagi it ako mayon dot sinding dit napangoh na kyo

Yeah, commended. Tagal na rumikot dahiti. Yeah, mana pa pa imila. It sinding dit winon soy da kayo di. Minsan po, konsikan amo agi kinakuman da kayo dit. Ah, paragat kasayan mo maman soy sinding ida boros da tako konsikahan amo agi kinakuman da kayo. Batam na ikaw sinding da tawago sumusuhut. Isa sinding man tadi alias Jakarya. Aku ibo Ika Haudan ganiti. Suta na niti sining man tadi Atika Ros Nauyad no, sining man tadi Jelilia Gayam Langadon. Oku na po di ka kinong hot ako.

0: 5 na minit sa ngadaw dot mangintong ang pasauguaig dit pentimong ang milad papanak dot nondoy idis id sarili walay no pasauga no tulang dila mila maningalig niyawa paganakan no
1: Cegah Edis, cegah dengue.

Masad au osanang ko ngayong ngayon tawan, kanapumansay, anuna po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang ay pagapon, kada ang ay pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, umnagi, kada pimbasikal tasadu. Ko ngayong ngayon tawan au osanang, milag kapagawit kada tsandad, tamangan katingaligantinan, ilo ko ngayong ngayon tawan, malikid timpo, mayad met Malaysia.

Yeah, tapi ikaw nung Katilambo City ka ngayon tawan dit kamayon dat asapo rasam madibut maninggarod kamayon dat ano ready nung aras asapo rasam nga kamayon dat it pipiro kinayon ng datinga antakan dat oliudan aso no asway kalansanan tapi ikaw nga mingat-ingat ako nung milo-milo nga nung haradati kamayan dot pamusarahan dot may pimparagat itaning-taning da bawang nga tingkad-tingkad dot po antok dot timpu aditid rumasam dit asapo kita binay ko matamnay ko iti kapailan karatitid day sa Alexia awenas kariti teka iti kapurimanan dot diseleksia kota Kinabalu manporo antok katalu tulan dot kahapo diti taon 2026 antok datadaw ko anam diti katimpun jam kasiam kasabon gisom jam kaapat minsa sedep ida perpustakaan Pogun Sabaran Tanjung Aru amantok kapailan tapi na ikaw bila rumamot diti piramutan aso iso duru iso 56 siam walu at pina ikaw iso ababayan dito asunang iti tapi na ikaw amantok dot kumayan dot mangilah diti dice kumayan dot kantakan diseleksya ida tanga datangan matamnay ko siyam minute po iti kaparangahan na sining-sining datawa ko yeah manang kaunsikaw tagumo ako maditi manunupo da sinding takaw sinding in baros da takaw to kaunsikan ang mga gina kumada kayo to manikitulan nga kumayan dat aparagat ko dat papa at dat sinding maya diti dati kasalimbahan kyo kumada kayo dit nakumbal dati dat pinapata dot sinding na kakal pod amo oni gisam dabay no nga yeah manto ko pilan tabi na ikaw pagulo dot kauni maya ditidati ka salimban nga man po adango ni Tereriton nagiit ako mayan dot music sinding dit winon sa ido kayo manto ko pilan tabi na ikaw iti sinding nga diti nga man adango de bagian section hiburan o music RTM Sabah kamayon na po nga masinding dit na kauni maya na po dati dati kasalimban na po nga kamayon dot nuridi kabagal tumod na hot kamayon dot pangadangan pagulo dot kauni maya dati kasalimbahan dot kau insan po konsikan tagumok mada kayo ambah iti sinding na sumusot diti tabi na ikaw isa sinding manta di Jesse Salimon iti na koposyon tulun talayd kaniti amsuto na niti sinding na tuwagu manta di Linda Azira Jibin iti raitan dat kaus pitong kiadan kenaw kinong hot akaw.

0: 어서 넘어.
1: Assalamualaikum tak jam dah tu kuma tu mari tidak tiga seliban mari di jam ko permiso dah tu tuang ansika na mo gigina kuma do kayu di tiga kalpa makina ko di tiga selimbahan atau ko ama kuma do kayu di timpo pa ing kerajaan tak timpo di ti kabisa nang ando kuma raja kuma do kayu ponsiko tu mamili makina ko di tiga selimbahan atau ko ya kabisa nang ando tu tuang kuma dia Charles Logina na Sabino Segabu amo nagi aliwan majakong majuna Ipol Eric iti pason di majakong majuna kabisa nang ando tuang kuma magikinang ako sa limban boros dusun om tabi piwabasan hiti matunggong rumasam totuang bayno akon ka na po ilad matunggong nga megalit noridi iti koin sanay iti pagundot sabah na po nga rumasam antok na timpuri tikyo kamayon dat id noridi ida pipiro kinayon nun nga haran nagin nakarupot dat noridi nindakadan akon ka nindakadan nga naluyudan yeah tabi na ikaw kumada kayo id pangyan id daras teka itisan da bawang nga mingat-ingat kyo nung harap kapatutan dat mundaliw nga mundaliw pataruhay teka yeah mundaliw mantad id kinayunan dit aluyudan mantok dat kamayan dat meninggalik tinan paganakan ya kabisanangan natutuang kumada Ipol Eric kabisanangan tutuang tadaw kaapat kadoriti lansanin kalidasan taririmo miyampay barakat togumo tabi piwabasan nagi kumatang atab pinay tambalot di makinang auditi kasalimban poros dusun Sabah BFM o sunong kopyo konsiko dia Ipol Eric bah tilamusan tako mamalihis na taginawa sinding manta di Jimmy Johnny iti sumandak dusun paparkan ako kinangot ako.

Kaila ka na ko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon it kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garit na pong at isa kasalaan edis ribad akta kebajikan haiwan 2005 it miladan daon.

Ya, kapisanangan na totoong kumari at pinay, Charles Loginon. Kanan rin di kapisanangan totoong tarawang kaapat, kumatang at pinay, tambalot sa Sabab FM Facebook. Kumatang sananit magkikinangaw rin sa Sabab FM kasalimban o Boros Dusun, tabi piwabasan kadi Charles rin. Hi-hi nagi kumari Elizabeth, iti nagi Josie Mindong, kapisanangan na totoong Amoliwan, Maria Johan, Ponce Codia, Maria Johan. Yeah, iti tambalot toko Taufat Siaw, Damin Gunting, Ponce ko to kakalpo makinangaw tumanod iti kasalimbahan at toko. At pinigaw sinding man tadi, Koyokmen iti kakal ika id suang ginawo ko.

Mamarikat hapat na ribu lang sa ngadaw munta kalidasan om kagarisan. Hapat na ribu lang sa ngadaw na po nga kapibagal miyampay kumaw sa linaid siyam na hapat minit. Mimbasikal sa linaid turo na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6 gisam 8 kilometer. Mimbul sa linaid siyam na hapat minit. Mamanaw at hapat na ribu lang na po nga kohop nagi mengidu 300 gisam 305 kalori.

0: Bonjiko.
1: Ketemu dan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuenangan.
0: Terima kasih. Bonjiko nopo nga ruhay pelombos. Yolo no ito san ginawa kano members Bonjiko. Ikatay ere. Bonjiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang takaw kumadulun suway mongusiko panghupan diyalo. Bonjiko.

Rico, jam ko permisa, pat na permisa minute ada tatuang antok dot abanaditi. Yeah, IT person dot sumusuhut. Aman tadi is IT Roman Drinks. Kapisa na nga natutuwang kuma atin sa nang tambalot sa BFM. Kapisa na nga natutuwang ka diti. Kapisa na nga natutuwang ni kumadya Mary Ann. Lalagot and dot maningurup dot kopi tu do banget. Ya, kapisa na nga natutuwang ni kumadya pendengar setia Clay Ignatius. Teriti Gabil, kapisa na nga natutuwang kumatayin sa nang tambalot ko. Iti makinangon sa BFM, tabi piwabasan ang ponsikaw ka. Hi hi dia Angelica Ojik. Yeah, tamin ko ponsi ko to kasasay makinangaw dito sa limbahan na to ko. Tamin ko untuk dot timpuriti nga ako mayon dot nuridi pipiro kinayonan naluyudan kalansanan dot sepi seru-seru to ko nung haraw ko mayon dot panansunudan dot mandaliw nga mandaliw nanuhit labi kiguna tapi na ikaw nga tingaligay it kamayon dot it document dit kiguna akapyo batam na ikaw hiti prigisam ko may ampay do kayo untuk otuang tararot ka apat iti ponsi ko to manakadong kasay diti kasalimbahan to kaw ponsi ko to kamayon dot makinangaw gisam dot timpo kawian diti kasalimbahan dot kaw amiro ba to kakago untuk so timpo kasalimbahan tamang ito ko kalidasan, kabisa na nga natutuwang, kabisa na nga natmadap, hinoko predamat.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako para mapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Ito ko na pa, tiguro ko piya magidong waig di kabagal, matag ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Nga ilo man tong nagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilag kawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labit waig itinan. Sundo po waig to matdo po nga tadal kalidasan to ko, nga kikuda nagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotagwang kaligaganan pumuhaban.

Hai Kapivosian ang suvab di Diyozu, tepnei ko ngavi. Kapivosian, di tirong suvab, tadaw ko himo, kaduvo di ti Wuhan ko opod, taon duvang aibu, duvang padam anam. Idkan sananda awasi om hidas tamoy mo. Duvo tadaw to kono, dahi da Wuhan ko opod, kaya tepnei aupi manan timpu. Nakaswang to ko na dahil buhan ko opod aupad matatbayan om ko yung pantay to ko na diwago dahil panaunan kababago katahanan di azu mantad pa di jam ka apat tahong pad minute min suwab di bayan no dahil minakinungaw dito ko sa himban boss kadazan dahil sa Bavi FM mahasan ko tiyang bus miyang pay dago DJ Elis sa ka Elis Marius gisa may ko jam ko si Zam na dong suwab di ti sabi ko nga Vi namat yozu do tangkangaw dati damin papatonda dati do moy pakalaja ati kapatona papatonda nga vida tanak do moy sikul kyo dati zuna dati mangovang yozu papangaw yozu do hozo nga vida kada zan no tinagas point tanto no bagya do iiso no dahil pamagunan kanaw tumiyang bus mamahis reginavo. Miyampay to ko di Frandius Tindahal, Pagun Itsi, Marutangus, Sutanan Hozo di Esther Clement Tubang, kakampungan ko.

Tapi ko nga, Vida, bayan na diti jam ko anom apodom himo minute ang suvab id pagunta ko. Insan po, kapivosyan ng suvab di Diyazu. Tapi ko nga, Vida. Mantok na kay Han Diyazu, iti na po kasahimban boss karazan, dad kutahuzan, si Zam nga podom duvo, titik 2FM, dadong suvab iti nga audio su ongo, dad radio Diyazu, kya? Idradio damin, takaid kulita po dati. Kyo, aw-aw-ngo, iti ako sa himan, boss, kalazan, to sa sabab na doki, kiva, kabahing kangan, liti system pamanchar na gay, dadi om, aw di dati, di zoong, wakon ka iti sabab VFM na po, nga, mega ko, ina pwede nangukod ka subab nga, kagumuan, liti ako sa himan, the radio, the suvay nga, aw nagiongo, dahil radio na kulita, dahil iti na po, id katahusan nga, vi, dadi om mantok na kay Handi so tupinay nung ako na pok di Elzoong oh, iti kasayimban boss kadazan dahil katawzan sa mga padamluva titik 2FM nga kawasa ko makinang odagay dahil RTM click so ang napadid RTM click dahil Astro Vahuto Aiso om nagi dahil kapabalan social nagi iti Facebook nagi TikTok na dong swab diti dadi yan no lahan di so makinang odagay siyo to Audi ongo dati kiva vokon tabahot nitip na pahit agad TikTok dito no daw ongo ka aw pa din na yan nung notonduhin na bay no kyo iti kasi man nagad si Zam titik 2FM nung nakatonduhin nga kabasa ko do manako po yan kumadago mazadid WhatsApp taka dead TikTok aha dadi kano to ko dami sa salita dadi di ko sa na po nagitapinay na ko'y magon di iti no iti bo gizan da pinampang bo no kay magon di isa iti president president do iti no bo gizan da uvang da pinampang i zandi na yung median John Tren do pinampang no kay magon sa bagi do bencanak nakano da bencanak kami ti kasusan diti banjir di Kosodop dadi yo no nung biyon ta ko dahil kapabalan social o gumu ko za kinaisnon i no pitando hizud di koniab habi na ko za panang diti luvang pinampang id inanam om nagidid sepanggar ino mingat-ingat may wat binay habi na ko za kuma dios ina katuguvang diti kasusan hansando tumanud kapayhan ano na pa kapayhan man ta diti mangungwasa tinimungan mangungwasa dot ko nung suvon ko da mundahiw na pa o bantok nga vidi panaw da kulita nung aw na pa songko awasi ko suvo do lahan nontok na tida hizod nga ada ano sansagay da sumubong dalahan i nakot nontok na hizod kyo to kay gaganan ko zo to kiva pipyo kulita nakita ko dahil da kapabalan social ikaw sadap nakasuangid palit aw dati nakano minintong ko zo dilahan kon dadi ino di nakasuangid palit tom ino mingati nga to binay nung aw na pakano tumahib mga kadasan sagay kyo anda don no vibe som da suit mga video so isang ngizon itisan da bavang hansan na pa yung tonda kyo pintong itong diyo iti kinavas do vaig nung audi miho nung higaganan na pa di nga mundahiw na pa di oviton nga vi ano na pa itaponsol agunon diyo ay kadyam ko nam tong padminit rong suvab miyang pay ko dagaw iti abal mantad sa Bavi FM dadi namot ay katimpo diho kanot miyang bus makinangaw dozo miyang pay tako di Kasianus Randy Liansun Vinon.

Jam ko nom tong pod minute dong suwab id pagunta ko iti no Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: Tapi nego ngavi, debay na diti jam ko onom apat nga padom onom minute dong suwab id pagunto ko insan pa kapivosyan kumadiozu kita tanod makinungaw dagay dahil sabav FM ko sa imban boss kadazan dodong suwab diti o mega din ako boss ko diozu diti tapi nego ngavi kutahuzan si jam nga padom duvot titik 2 FM kafasan na dido kinungon to kiva diti kapayhan na tayo mo kumanta diti tambahot dahil TikTok kafasan na di makinungaw da sa iman boss kada zanded radio ka kamo zanded katahuzan si zam nga padam luwa titik 2 FM idunambok na pa nga vi ba imakin nga the radio da dong swab diti na dadi kawasan na dito sumuhang kaya tabinay oi ko jam ko 2.5 minute dong swab kada hivay may pa ko dagod iti babazan hozo sang kotaon ianangan makin nga hozo sang kotaon kada hivay tumonda ay ko jam ko 2.5 minute rong suwabiliti dadi tumay ko nga vi tutumod pa dito ko makinangaw da hozo to kiva diti kapoyhan song hamin pahumbuson ko dezo
1: kasayimbaan boss kadazan manak diazo kapoyhan

Tabinay ko nga vi, kivad iti iso kapayhan suang hamin, inatay mo dagay. Nabada kapayhan suang hamin na paliti, nga nambit tagay, mantad di Juliana Vincent Gunsaga, mantad kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Papoyho do minudupogun, i Vincent Gunsaga, di jam kohimo, opadom himo, jam kohimo, opadom onom minit minsu suvab, di tadaw koniab, tadaw kaapat, koiso ditivuhan ko opod taon duvongoy bu duvong padom onom, do dahayid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi, manu di do papoyho, do paganakan Aki Limbukan, om paganakan Mandanao, do idnobono pangavisiho do songingizon, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, do idsodu teko idsomok. Hosokon o tinan di tongatiagak Vincent Gunsaga, do tadaw suvab, tadaw ko onom, kotahu ditivuhan ko opod taon duvangay bu duvang padam onom, do dahayid kahamangan kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Nga paghuy diho, oviton pahayid o tinan ditong otiagak, do dahayid panamazangan Sangti Patrick Mambakot, do jam ko padam iso tahu nga padminit do ngusuva. Moy do atohinasan ko zo diozu suguto ako. Tapinay ko nga vi, kapayhan song hamin na paditi, nga nambit tagay, mantad di Juliana Vincent Gunsaga, mantad kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Papoyho do minudupogun, i Vincent Gunsaga, di jam kohimo, opadom onom minit min susuvab, di tadaw konyab, tadaw kaapat, koiso ditivuhan ko opod, taon duvangay bu, duvang padam onom, daday ho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi, manu di na papoy ho, do paganakan Aki Limbukan, om paganakan Mandanao, id na muna pangavisi ho do songingizon, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, laidsodu teko idsomok. Hosokon o tinandi tongatiagak Vincent Gunsaga, do tadaw suvab, tadaw ko onom, kotahu ditivuhan ko opod, taon duvangay bu, duvang padam onom, do dahed kahabangan kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Nga paghuy diho, oviton pahayad o tinan ditong otiagak, dodahayid panabazangan Sangti Patrick Mambakot, da jam ko padam iso, tahu nga padminit dong suvab. Inka kanit iso kapoyhan da suang hamin.

Idpason ko yanan kuma paganakan, inatong kisadan da sanguhun po paganakan ko pusan, ahansan ko taboy ginavo mo naguvang timpo kayadan diti. Siyo no, mantadagay, dahil ko sa himbahan, bos kadazan.

0: Asuaw tamay mo.
1: Tumanay ko nga, V, dabay na niti jam, ko to, dong suwap, id pagunta ko, kapivasyan, insan po, kapivasyan. Mayang pa'y ko nag DJ Ellis, dong suwap diti, dahil Saba, VFM, paintanto na bagya ko sa iman, bohos kadazan, inay ko dvinasi, o suwaw, tumoy mo. Dali tabi ko nga, V, man, kundi da zupahong buso iti, ko zuwatavan to ko, muntok tadaw bay, no? Inotay mo, dagay manta diti, Kopisan, Meteorology Malaysia, inubado, dong suwap na po nga, umasam, id pipiyo kinezonan iti, muntok tadaw bay, no? Bo, minsa sadap gisam daong sadap umasam yan pa'y tangong stopwad id pipiyo kinoy zanon gantab hinaso tosibo na po matok tadaw bahay no nga duwang padam tahu darja Celsius gantab hinaso takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius jadi no po sovon kumasahav yavitab pinay il nakataguvang do iti na ba umasam diti habi na kasi ako madiyazo ikakal pa dati nakataguvang da hizod to tumano da pa kapayhan nga bilitang bahot nga vi nga iti uvang pinampang kakali da gumulahan i au avazan kyo au avazan da kulita kiva negi pipyo inakita ko din kapabalan social ko sa da sikul panang ida pinampang iti St. Michael pinampang nga na hizodan nagi nadihan na mingat-ingat tumay mo to binay nung kataguwang ko diti hizod nga kadano san sagay do sumabong kaya taga mapapanaw da kulita nung kavasa nga tumod mundong na panatadaw bay no aw tagal may kalaja kani may da kay vad manta do ko higaganan may ka jam ka 2.4 minute do nga suvab ko nga ko do ababazan hozaw sang kotoon dadi namo takot ni po diho tumiyamos ko magumuhi sa ginawa may bayto ko di Matilda Mojun agung-agung kuyo.

Tapi kung avid ba na diti jam ka 2 apa dam 2 minute ang suvab id pagunta ko. Kapivas yan kumatambahot dahil TikTok Sabavi FM minaykot kazali na may katawadan Diyosu to tumoy mo ka na po muna kadong dagay dahil ako na pa ako dahil Facebook dahil katawasan na suvay nga dahil TikTok po nagi mega na kazali site mega di MM Sok MSKDS Steve Mario Imotia Maswil Alfred Rungoy 17 June Darita Paul Ahing.

Liano, Kepaya, Kaditi, Moriana G, Daniel Mitudar, Jacqueline, Dosinah Lumindun, CCR, Sonia Bibi, John William, Isel Veste Valentine, Josue Jimmy Chu, Jimmy Sol Julius, Nanak Dawangan, Kamu Nayak Kaditi, Anthony L, Justinus Saikun, Tunis G, Evelyn Tojimo, mi Paulus Paulus sam alamai pada tebinai nga aku dingavi sivetano niti mo boss dihangan da suvai ihana izihan nga abiti vokon itamoy mo na po mo na kadung dagay dai TikTok sa Bavi FM amau nagihivan tambahut dai Facebook kapivosian nga suva kuma tambahut itamoy mo na po miyan pay dagay dai Facebook sa Bavi FM mega na ko zodi Muhammad Yusri Adila, Rachel Lim, Victoria Ng, Andong Junis Lime, Evelyn JM, Marius Marudim, Josie Mindog, Lisina Gindayok, Paul Eric, Julius Wong, Majakong Majuna, Lugay-Lugay, Antin Joseph, Charles Loginon. Katawadan dia so. Tu, tamoy mo na po, miyampay dagay. Makinungaw dito ko sa himban, Boss Kadazan, dito sa Bavi FM. Dan iti no, tabi na ko nga vihog, gagata muntok tadaw bay no. Inote mo dagay man tadi ti ko tinanan pamunan kata saba na muda puhut gata na po nga si Zam Linggit apat nga podsin daw sa kilogram. Puhut gata si Zam Linggit apat nga podsin daw sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koy so himo linggit onam nga podom onam sen daw sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koy so himo linggit onam nga podom onam sen daw sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo apat linggit tu nga podom onam sen daw sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo apat linggit tu nga podom onam sen daw sa kilogram. Gata kantalan grade koy so himo linggit tahu nga podom onam sen daw sa kilogram. Gata kantalan grade koy so himo linggit tahu nga podom si zam sen daw sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo apat linggit apat nga podom si zam sen daw sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo apat linggit apat nga podom si zam sen daw sa kilogram. Om si kalap na po nga so linggit tahu nga podom onam sen daw sa kilogram. Si kalap so linggit tahu nga podom onam sen daw sa kilogram. Dadi ano tubinay ko nga viho gaga gata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay man tadi ti katinanan pamonan gata saba tumihan busto ko mamahi sa ginava mian bay to ko di Jacqueline Liu itim po di ti jam ko 2 apadam 2 minute ang suwabi pagunta ko kakalzo opus diaw.

Iya, lantog lantog do koin tutunan iti sangkot taun ngang nongo di suno tabinay. Tuy timpo diti jam katu tang pod minute rongo suvab ko ngo ko diti hozo sangkot taun dayda babasan hozo sangkot taun i ongo di azuda tikit tada ko himo ini dah katimpo na jam katu tang pod minute rongo suvab gisom jam kavahu do tahu nga pod minute. Bada ditonda ko na tumine ko ngavi. Kiva wagu isok pa yahan na tayo mako sanguhon makikinangaw na takaw nang bado aw na di wagu ongaw ka iti kasayman boss kada zandaid katawzan si Zam kapadam uva titik 2 FM iti nabagyah mamaso na nga vi iti tinmungan mananduhi mahik iti kasayman na takaw kya mamavasi bo iti signal nga vi damoy do kongaw nga vi iti makikinangaw takaw dahil katawzan si Zam kapadam uva titik 2 FM teko dahil radio nung ingkan tabinay kawasa ko nung Audi ongo kani sa sabab niti Audi ongo kawasa ko sumuang dead RTM click suang na dead hasagan Google teka Play Store type na po RTM click human na radio ka suway ka matad RTM click iti astro nga kawasaan na gid o kinungon vahuto ISO suang na day ho kongo ko nagay dahil da Sabavi FM siyaw no to kaya ba Audi miga Audi bagya miyo ihian ako bahingkan mega diti ko ni nga hansando ano iti ako ogo da makinangaw da gay dahil sa Bavi FM kiyo tabi na ay dahil yam ka na makinangaw da hozo sang kataon na mayan pa ito ko di Datu MY Ismail kada zantuis sutunan hozo di Evelyn Ibin sinulampi ko di pomihang Justin Simol gambal ko kininis no om di Lucy Sikwat tomoy mo ondom ko kasimban boss kada zan naikot binasi o suaw tomoy mo